0: Carol quer me ir. Tetetemeka inchi yote, yes, eh? Makaburi ikafunguka. Hey. Ah, tuanzie hapo. Hey. Wendene yako kubia ni dha, izi dha, inyana ndaike komina inyanya.
1: Yes, sir.
0: Tuetanete mwankara ikarunga madha inyanya shiedha. Karibu sana ngeetwa kapi wa makoches Chris Burgo.
1: Nani wambeta karendi yongatua?
0: Alright, Omolo John Aluga Hoya.
1: Ako ndane.
0: Alright, nako mudhikira.

0: Bo mheshimiwa ale kia kuga bo nyuma ni bo uma. Kalende ngoga sio.
1: Ne kararita. Ne kararita.
0: Na doita ra muenda zake. Tako watanga kwira.
1: Ino ni momo.
0: Ino ni momo. No we winete ndutaroko.
1: Inena kulukiri. Ona ngariji wamepitia maneno mengi sana kwa mikono.
0: Ni oleote araia. Tukuira warira amenya. Inyago ngwa nokurukiri
1: te andite
0: mona kuda calling eto kile.
1: Okay, ka pimanto ya dire twe na kwe mweri ya guthira.
0: Ibwe ganga kulikana ya kenda kulikania.
1: Kwe ndiri ndatini egu.
0: Ari ngire stop amware ongati bateri erongama atere muthikiri tuchokere tukuretwa antu batano waiguante tuchadaidano shambira kuthoma ambira guchangamka ni star 671 hash box number 5
1: na box number 6
0: na gukari ukarendi utekere nyama itaja thatu box number 5 na ngija thatu number 6 basi tuachokere kuthiuruka no kino jambia.
1: Yes,
0: all right.
2: Ungetekeria kugea stress utoroni bwaku wadhuruni mtu ugasiekira nkorone mwignona wite nambere na utorobu waku aja ndigurune turea kuruki na njiraki kuwau kenera utorobu waku na usiege keno uwe wengwa
3: kugwata ugetekiria kugea stress dimone akuta skiza tune inya star 860 star 386 hash
4: FM. Urego akunja barabarene.